me pacha mani kosa sana ya gozu mitia ya sa okumo nato juda babu siya kobo jatara.

me wa mra ne dum bia me kwa fa ma bon sa ba de sia prota sa me wa si da dum bia me fa ma bido na ama me ne ba ba nyankopon a

0: me bi se bi sa bi se na kofo dia de join to ben na wa ye se fe ba bi wi wa che
1: dia wa che
0: fe ba bi wi wa che wi wa che
1: wi wa che
0: wi wa che e se e wo ayi central market na no hold bo
1: na no patu tu tu we na wo no
0: ye se wi wo mo ama ko me ye ye tu
1: I'm not going to be able to do this.
0: I'm going to be able to do this. Aye di juma di no ebe successful ye job of here nyambo tina anyume na me papa no bi ni mi kunu no di wa ha ehe me ta me ta e ti ebe bon ko mona se ye bi ta se ye ka se ka ma mi ka bi yen so no o mo so ya senka fo mo di o mo ko ba ni na no o mo ni ko fo di ko bo na ye mi sa ja ka se ye ka ma mi ka bi yen so wa to bi anya ro ko ya so wa ti na ke si de mo ko ti yen so so ko to wa ba ni so ni ka wa ti Ah, into what you be
2: there? Thank you.
0: Okay, you give a call. Sir, Matibemena, wadarama, so wache da ye, kase kebemi kebi ye nto, enti, otu wabade?
2: Pacho wa.
0: Waji sika tu wabada, na ubidi sika beo se ubi ajia na emuwa na unwa bibia, yutumidi edada ubisu wa mipanu tu wabamana, ubiye dibia beo sada?
2: Ubiye, ubiye pa vibemida, batu mate. Anseye dibia mama mfubepiri, mi mame ni mwa muo, niko nase ono, dibia ko, ba mimi diye.
0: Udiye bimada.
2: Dari.
0: Into so obedi bibi ba se gene to abama na e ya de pa
2: na ya de pa
0: eh
2: ya emwa
0: okay
2: emwa
0: now e bibi wa kwa wa beje
2: o si si ade obi ba made
0: anade o se emwa ne bibi wa beje
2: ah si si ade o mu no mu ko mu fi ye
0: eh
2: de ma si si ama fo ye sa ade no
0: mmm
2: no o mu fi ye o ko anu anu si si ama madam si si ye gene hayi o mu ba si si a o mu ba si si a e fo nko be da ma Yeah. Oto nyanya pe onimo bebia. Ntama mm. ajumboni abani pada teritiri. Sana de na pa.
0: Sidi cheso de ba wo beje.
2: O wo ba me.
0: Na oje abeto ama no.
2: Why?
0: Oje abeto ama no.
2: Se wo tete mi bo sa mi jame tuma oda. Na juba mi tuma bi ko ya misika.
0: Ada wa ye gima gunu beto.
2: Ni na skare media. Ye le sika.
0: Ta.
2: Eh. Sa no no ko fa sika no wey.
0: Eni so oje sika na atuma na oche be utumi kan che so. Okay, nti so o e fa se nti meka so bebu akonta na.
2: Why me ba gunda?
0: E bi awodi ejuma man so ye en
2: bu o lo mu o bi obi ya ye.
0: Oh,
2: oru bu o mu obi ya ye.
0: Fa na man yo fo nyina na ya konfo ana.
2: Oh, o mu na.
0: Hey. Pe me na mpa cho mu mu me ni mu akakara ti na aha ye ko na ye fi ko ni. Jo mu ni. Ye ko so no no me papa ba ko ha. So ba.
3: I said, She can have the brand name or my name is Sika. But it is a being a whisker. Man, I'm also a big person with Sika and a couple of politics. Because also being a man is Sika and be a question, a guy be being to know. What could be a politics in it? It's the end here. What is kind of brand name? I'm not just a man to have a mouth.
0: That's a own power. So many people who said, you know, you're the bonus. It's a good crap.
3: Let me know that you are. She can't be a young lady. I was a man. I am a big.